0: Onam bro, ayo sama.
1: Adumni mo bro, mo ayo ma.
0: Amu baba ni mo.
1: Ebadi ma ye preyoka. Ha ye mensi.